tajruba bi na ni da so nyinara se hey mi twama ni hwe benkum ani ni fa ochifu biara ni we.

0: power ministry diaba sa fi wo bompata mse eneye kwesie da no pano ngotwe ba pa wusima aduasa mse premo beto de osum chenchirenche osum dendende be kwaso ba de bo mali yaso baba wati ko hunya metumi nya mekesi eda jwere bia so ya cancel no pano nkro ko pimse tumi ene baba che promo beto
1: otumi ya
0: bini na ya so eya cancel krona ani.

Ghana babuo. Hey, Sanya na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Waka na pemu. Hey, Sanya na semtio. Woni atanio. Hey. Wabaya wusa. I want your name. What can I do?